0: Putri ki passwordnya opo?
1: Opo.
0: Lah iya opo?
1: Lah iya opo? Ketiken ta.
0: Oh, pancen wong edian.
2: Intermezzo.

0: wayangan padat rong jam. Mula engko sak sampune iki menika diterusne muga-muga ditimbali maneh, diterusne candake. Tapi muga-muga paringi ngono, ya. Ning ning nong nong. Ha nggih, aku tak ngaturake jineman ular kambang. Monggo. Nuwun sewu, Mbak Yu saged nggih jineman ular kambang?
1: Awon.
0: Nggih. Jangkah wuri. Monggo.